0: ti yen wuro ni yen ko ni sey na yen hwe ni urade be ye
1: I am doing this Pentecost song

0: bang eneno ye nipa no enema bi afa ya dwene mu nomum ani ntino ema ye hunu nia ya ewrade ye ewrade wo mpie mfiri kase mu ebre bi one elia eshiai osi elia ko jina wo twa me elia ko jina wo twa me na me ba betwam bible say all ba no asase wosuo edi nanim osi o nyankopon wem enso wa hunu nyame wom eja ni ade bai but elia hunu nyame wom ni nyina echi no se emframa brew bi boy emu na urade efa mu ekasai eninti ni ya na enye eniam kikikikikiki mu na urade efa pie ni mum ni ani da so nim no eno na urade ebo pie efri mu ba maame ne se mini hwe ni mum ni ami woni so fo maame de okan se ni mobile phone no otoye but wo de mobile phone woni bi tie ni yo papa wo mobile phone woni bi ebi a woni sika ebi kura woni ntoma but nyame ama wadwene nyame ama wo nyansa nyame ama wano a wo betumi ya yusu saade no e de agina so because ye wo nipa bi a papa oni nan eni nsa nanso nipa na timi affect ni wiase ya wo eni ti do nyame ama wo hwe no ano ni adwene ni nyansa wo de ama wo no kwa no you can use it to make it in life. So value that one. Said the worker no. Yemu ni aye wono because unni hwe kura no. Ya aye worker sabebu obi once ni hwe kura no. Opusan ensem. Sana aye kan. Enti no unni bi bi akura no. Na me ama wadwene ni nyansa. Obetumi de wadwen ama obi ana obetumi atu obi fo ana obetumi akansem bi a ebedane wabra bo nyina. Enti no ena no pe ye bekasa kire ye tiefo se. Me hu se unni hwe me dia ka me nko a wo me dia me ni obi a wo enipa bia ya mani tua no wo no otimi ka sa na dia me ni obi a wo me ni obi a wo ni obi a sai wo nya me
1: eh so fofuri ata na ah okay
2: je vois nya me o
1: na wo pa ka se fire of bicho be fire o no
0: baba o si me ni obi a eso so ti o wo ni obi a no wo kuru gira ho asem wasie no si me dia me ni obi a wo ni obi a no wa na ukrujira ho dia toso so so onyankopon ewo ho onyame a wo ma ne ma nyina akwa osese ka obi nyansa omsem ya omsem rate oh enti papa enano

0: boot of fame. Debbie Adaminim Dentia, my very good friend, Eba Pena, and your market, say, I can say, Baba, my team say, Dr. Dubuati, at the same,
1: Communicate. Where one is coming from.
0: Okay, so I mean some adibaku di waken yina e wumba de ba kwa man yin sem dance on the same utimi de nwini sire ni din hunam se no utimi de nwini asem fa enipa ho tibia bi ho enti Dr. Dubuatin ye ka se men nwini asem fa ne ho a men ka po e mo fa ne ho a e man nwini fa no anope doc I mean sem nwini fa ho kani oni ehwa de
1: ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: na internet na yenhwe ni ensiesie akora chikura ni enya no kwan a ese efata na the way at tompenfo ni na enim ama mpenfo preso se ye ye papa no apede ye ema no na so ye bonu angosiaga
1: ani ya ekoti ye yi e kantanka busu ekuo no panyina woton kra e ben samren sam erisan sam e de ma womo ye fra na nana kakari
2: yamfa yani enchira techiman bono apoye kropon mu na mancham no ponke kropon kese ho no no na ye wana se fontete yesuku ho na babia fro techiman krobo ho na suku no wo enaye nkoda nso de ese de suanfo o mokwa kwaginim de abaye na ese fo wo mokokwa pai adani ampani ye da suku na no hyehye nyoma yie meka se o chire no matoto to apunum pamum panimfo e kan o masia bontre monko juma be na mudie ene adani a o masian suku fisi o moji atwedi kumani nipa enyo manso nkoso papa wa ha ntimpanimfo nya ya pam wo mo wo mye no mde ko jan bo mutie no mo sampanimfo na ye nkro ye didede ni mumu medi wo no machi sa na eduru ba bi na fani ayeden ani ya de sana jese apositive obebem ebasa de ani ani echire nso bebem ti ni omo sesa maba wa ne mrante ne bipa na ne yenkonkoti ai abra na esefo nkwada agentiti abaya na esefo buafuo na oye ye echire nsem omudi gudwa
3: ye cheska 1007 no wankan jese obesefo ye aduane anopa ni enumre ni awia but right ni no wa change time no se anopa de nka ho awia de no etimi kodi 3 ebe ti wadi tere na nwumra de na yakori 8 ana 7 nso ni school mo ho ye timiti ni pen so town no musa ye like same kranye
4: 60% mi ti amenya dining but you say ye 60% breakfast ye nya eno e high adwe awia 3 o se mi nkoje aduani ndi even anwumra de no kranye high adwe you are 6 ni ne high adwe na mi ne di kan kai so same so no Emma, I told her there was a meeting by your hostel. I saw no bomb again. So even walk room.
3: Yeah, but school year, almost 2,000 something for book. This is our second year. Book we are now about to cry. And now my church year, any na your uniform penny any.
2: Wey, eh, one more agent to be on us for an hour to one of any no. Now just an adjudi di any na wum an adjudi di no watchi. I feel na one of a di di no mother brebe. Young girl, man, so you are boni you are fear content. Wana semina ni di akira jamana ha jamana yanko we ya kenten ha we afia kwa ba
5: ya momenia whatever
2: amo wana semi wani di akira yanim sa di suafo omo chichiri bebere do omugugu ahyem no omu di mrika ebi utietiamu ni ade e sabre wonom da so e wa positive won sema na ye ja wa mama ba sukumu
5: I'm the stuff already ya ma omo clear omo statement ndi ya ma omo bill asabe o masan eko school mu
2: na chechere fo no mototo o mapunu mu no o mo biabie
5: no de o man se dan fa krokro na etutu mu na mum kojan ya na ye de bobo ho na na chechere fo na azu hu ze bibita nti no o ma pa o mu asem kwa se o mo kwako bi o ho e ni abre asem no akopie o police fo ni media e ni se bi o kena no omo go suku a o metumi anya kwa biabia kwa koyo o majuma
2: na ese se suku mo ti se biabia ba fombo kwa na se o mo da su jinam
5: e se de be ka se ho ajo se police voru gusu e bo mpempem e wo ho na o mo nse ma mo pese o mo de to amazan nyina enim zo no anya aba awi e de o mo twen de be fre tira ba de no no be si sabre de de bi anko su bi o ba sa ba sa e bi anko su bi o Nemo mse obibe tumi aka se ebi abambo fo awo ho ntira ama wa ye di anaza omo bu na to obuye ma omo nu musu atwe wo pe no eno na sabre ye ntumi enka
2: na na disuafo no no omo ka se wono mu nsuo sem ne suku ni omo nkoi wo ko suku mu ho wo hwe suku no brate sei
5: suku no eye suku bi a enjoy the nanso atete ni ba bebre omo population so ko animo and the how e wo ho se insure 7 there e no kwe e se ko ba bia e ma da insure be na otwe tati na insure ma ye e de omo de omo e bucket ene normal ni nanam krofo fie na ese se insure e bi wa so ana jam ranti e biru mo akope insure bi e de abre wo mo e sabe omo jam bia kra no a enga